0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 hours. Plus, dahil ang Pride may tuloy beads para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal. The Pride with foreskin.
0: Ituloy with
2: cupcake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: weeks. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: puppies. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga hotties mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal hotties.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ituloy
1: ang
0: with
2: Half-K.